0: Hoi te hangi ter sindangi tara hai yen interna ialangam National Forest Majesty.
1: Talagpuh in mema yamitaku amingi interview infe kayik ta fe likin paha tamicha nyajantangam panamre ani intre linak langam elin chornga
0: hoye vein nang hi manma taminendre he heten dame ami kuingam kin manare
2: dalagpu inji dalagpu intre in me james kin ab menanchu lamak telgam department falls ik samji tanet ka ne achwan e duty kin manare ta ing tangamu ngachina neranai fen samji lauren ajalngi Department Forest Environment. Ang isakama tafeka ng sakama finega itafeli mijan de linak lang ang elinchun at urochin poon hatre naretaka elchin rin at kaman inukha ang remisi at lagten elgam all in derative at hang taik tafeli lamag ng chirkatang misi na feli taik tasah elmat pocha misi na kunyaha elmat tahi inukretak anu ngay mayang gen ng elinchun yik tarik mainu ngay feli acha lirenya poya nuptini chanche na incha ye angun mika lonju ten langin ikta fe likin basin ma ahtaku ngam panamre
1: hoye ma hek chena chata na me kuyo ang minchon nga na to ho ureren na inhi asu ap takirangin kaningen ngam elinchon nga hi ing tangamu
2: ne yu Tahura en ho akahaku ayi tangamel chon na kame ta talak na inhi ta sare ngen kumra ngat talak unhom ngat nyana ta intri poen taneng len man im in ngo chon pohi ai vi ona chon pati da intri poen kahe tian ta me tum kangen el patihi furniture etc in de numu rock ken line ngo chon lekten o na tahura ren na feka na ho u ai kumpah ngen ngam in chon yehi pari ai kul ta chon are ngat hari ngen o me ngam te heng ma chon ta kul tu nga cha se ma ta ma me am tu ho o min na ren ngen wa na hik na siep le yang wan in la fe chu
1: ha ye ma
0: ye hi ai kul ta chon nga cho haren ngen ap chon a ye a i ti nu cho ye ve nang hi man hek sin asu ap la en ngam forest department ne ininak langam elin chon hek asu nuprung mahuk ve mahayangen ngam elin chon nga ve forest officer tame the laren workers indre ikani ngen ngam ilinak le
2: ngam laen me forest department rane ta chan ha chumku ren da min chon ta sare ngen nup takatul lang pit honge chena pit rep ta hing ring ta sare ngen ta hing er ring office na pian ta ner sin nup pit ngat katum ta acan in mene pit ngat chumku ren acan na chah ku nu panam tanuk chon yen ku le yen ha angun laen ve vulgar ngat ngam laen yip takirang na ngej ken yip tarik re ye chan patrolling holder entry ta sare ngen yip ranger ta sare ngen forester deputy ranger ta sare ngen yip forest guard entry ngai holuran tei me worker re na el lek el ngamin chun na cha kum panam ha hon nup ta illegal activities na u lek ten cha no ho ngatin la me officer entry na hol me tarik re ro lu in ai ngatin la ai holu ta cha po yen nup ta ne ngen di ta wat rung el ngamin chun ngen ama kiten ai atung ta ai in u ngai kul tu me ne chun lak en upari ang u

program Nehang hi min tinka ka na dinrigen hi inka hi ataka saata ngamra nehang hi tinka ka na dikag nyabeni na Moses ahanyo.

0: ngamdaeng kangitin ka kana tikagnya Fadima ta mesak ahl tikirang seti
1: angen lo